0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyuya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male, mukiratwa. Kilele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe.
0: Mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyu.
0: Makupaka ya mwanaku kave nkaka uyama ape nyeo tana. Nijila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa wii kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospital witia pama ojaka sonuna sasinama. Wii mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amarinyo la kana rasau.
0: Rasau?
2: Ntuatana himkale laaya omure ya mwana kuo.
0: Ntuwa wawi miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amarinyo erupande hiha. Ni mwaninyu.
0: Miva mkupwene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyeo hamunachuna mwarinyo la.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
2: Vanonta. Mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mkilevele le mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka. Muna mkala titia pama.
3: Mwere sihiyano. Uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna.

ramudi uriana muku kujamanyo mpirutula kanle mi bundia woshelo apama mpirutula lima tome limu hiere nata ni moha hina mani walarga mao nare ejia wii naki lili ho naki lulu hiparela masechwe na river murum familia yangu ikini itaji nani ata nijuli ejia wii kimweja naki lili na mwiki hiparela masikinizo kiyakao Kinakilu momsu wala hoye Yono ni ruri yuri yuri umahin Basuru suru Mjuna panyama njeja mahi yura menle kalla bote na pama Ethe daka mama lima lima lima Ehombe Ehiko manne to Kiyo kriyaka muhimweje nakilili Muhiparen lelemi Mere kokovela kokovela rohen kovela luan lamin no Yo no mre mbiteko Mbiteko sa pama tihi ha bharla mata o meri mite ko iha ma hi khanr munna de patho wi khupanyeria bana muria nyuno he mun chuno jijimi ha sina muda wa kupumzika ala na chara khwaya bondia ni vigumu sana kuishi mbali mbali mbali kama kuna ala hina chuna khwaya to bondia Allahi, yala hinsive nyo na kwaye ya kuhono ya kelemoni Wa kwaye ya woto Arabuli merukuru kusie la kala la lima vale bundia Woshilo apaba Aramu jelu ya kuwe penu ya remukala posono milecho sasa kuwe itorihiwe Amu paka palanu palanu waya eche sinto kwa nchunere laya Wa wariyavu vale Anu pule to goto koro chwe ka thume karo chwe ka thume mugugu je thume Ya khalo ni khorowa Ya hi khalo no weher lukul kwa ya yo khalo ni khorowa Ela sa era era ene chima ya yo kuchula ya to kusere chere selo bisa wo shelo wa hikuna nomra lutekwa Rimwa igora tanuna raruti wo itora shi Ni mitela sema kumere ni mitela mikina ko meraruti wi 23 minutes

0: falar de Moçambique, Zambézia.
1: Ovano ni yelele omutego ni wapembeli ya wila ni mkuwele Domingos Alberto. Odu li wenu wale wale vamuli lo bagaza na isile dimpadu wa wenu wale mbweni Domingos Alberto. Kambe wili wili ukuwa da hafi matanga ya noe wawene ukuwa janji peeno niloge ibondo peeno chini cho.
2: Beto Kasimo.
1: Ndewe.
2: Iyo ni uyela wili wili sabu anakana makata miyamangono wako kuna mtego ni wapembeli. Nona natagi ya wila iyo nangani yesile dimpadu wa labo ninganti. Labo ndimua na msambikano otene. Sabwa ya janga dantile nyanganywe oluzaka. Nona sabwa ya ofuru wa msambikano. Apa vanyanganywe janga na nikuru na partidu frelimo na apachae. Nona atamela gawila msambikano edie labo ninga mfune ilani. Iyo ni wale nuila okuno mtego ni wapembele. Nona na mawani aroma osusa vangono nangando asanyo dhingono vire na matanga labo ninganti. Mazoma vina aromo potu vangono iyo ni gala viveneva wila ndena vi dhimpadu wavi mbe ni nikalaga okomoni wa mtipobu dikana vina pa muzombe yene omfuna vina ona otia monelo ai ninga muzombe wa ilabo jina Msambiki vina esile dikosile abale awanile epa dipa diatukule wafuti yo ila furule ilabo jino ya Msambiki yene ninga muzombe monelo ganane na esile dhako sazombe insaka nento voroma vene bondia muloga na radu Msambiki nzire niyo.
3: Bondia mimi nifanya ni gali Lorenzo Monish muzombe wakuna wa Zambezia nikalaga wakiwabo.
2: Iyo lapo mtuko ni wapembeli, dabuno, labondi mwa na msambikano?
3: Mti labondi mwa mai, sekundi mwa na ni mfuna iyo netene ni ngazu mbeno mwagila ati nangani le zilu besi zapadu wa wale. Asa mbikano migata abuwa, mai dabuno afanya siku ila yoka ni mfuno tabuwa inu la tuvina. Tamba gila ati naka itano, nilogo wake itano, hapa chai. Bagila ati balagana, ni ilagana ati maitinku nilebele. Wile si mangwana, azu mbeno naguwa, aziwe giwila esi iyo nikosinyele, nikasinyele zani wile atu ati otabuwa. Dabono mwarma siku iti nufuna wero gila ati ufasa yo dabono nufuna imyo iyo elabu iki yen uitaburwe e unuwe ma nufuna wila ni ilagani nufuna ni unuche zaavi mwarma esi zikosi wale na ambabi wale agwana nufuna wero gila ati la wila akala nufuna ni unuwe nufuna ni unuche akala mwari mosunza akala mwari molima akala mwari mazilubo zina guwa nufuna gila ati la usunze la ulebe la para wila ni sunguri elabu iki vina e unuwege.
2: Mbaka hiyo nona sithi nkata miyavadidi labu ya Msambiki. Nona abale ali gazo mbwenye sakande ntile dabono engi ya nakalaba. Mbwenye ata milawile labu eji yade dretu. Ovano nifumbua ganikuru vina nilogwa wila azombo vina anko sepadi bagapana azombo evi amusambikano vi zimpadu okabdelegado masakabano. Nyo ninga muzombo mnona mudhawe mkata miyaba.
3: Nyo ninga azombo siku ninga anti. Nikana sorti porque abale awale ani mabda maluluvala majakala ovi nufuna wagi na tela tunyumu mubwela dhavi makosa dhavi wile lebo ikikale sere sokala makani sokala okodo iyo nazombe ni sunzele porque indi mwaya ngakodo sunzela na watu andi mwaba apacha aba o watu andi mwaba akolona aba o my major dizendo aba combatente aba e wanile na apacha e wale na kolono anun sunzela wile lebo iki tenku kane la amore ne la bweki
2: ni kwele labo
3: tenku kwele la bweki
2: oria vina
3: orie la bweki vina oria na wewe na mkwao na mpodu pana mbangala abali ana vatakul mozene na mpodi tanofuna yawila noneni ni fare zelisile zawale para wila damuno ni gafanyana mfaneni asambikano vi ni vaina mada porque la bweki chemo kabu delgado la bwa Msambiki empana atwa weno azomba weno abali la bwenene kile mtu bangampa mkwae.
2: So Lorenzo, masiku mengi azombo ya enloge chani kura mea waganyo nona ganyengetua na nikuruntile baadho waba akosavine padi ya nikuruntile bagapa na balivi. Nona dilae kale jene wene? Sabo ya ganyo?
3: Echi kadila. Ganyo si nofuna. Mawe vina ungakana kubiri batakulu wa mkwanto vizinyo unuula unuja kubiri ya diretu. Kunja. Tawa nofuna wila mwetene mugilatele. Kubiri so zinda wila kawila nuni apara ni unue nada. Mutu gafuna gunu wa kampana na mbala inada. Aba nonuza anuni nyengeta. Nufuna we iyo ni fasile, ni gumanina, ni konversari, ni tidena mada wila damono nufuna ni wane ni wanile labo echi eo. Na mpodu tia labo bigatida moto, bugaula wila mirikana kubira labo tida moto. Icho kazeli.
2: Mazo Maria labo ningati ndimua.
3: Mazo Maria niti labo ndimua. Nufuna wila netene ni fasile, ni gilati, na ni waunele mwila nisfari yesi za kwa sawa mawale, kwa sawa ndima en mawale, porque akolo nu abala, pa cha abala kana futi, iyo kanana, ma mwari mwandana, mwari mwotide na mada, mwari mwkala uniyao entre noje, ndugu ya nezugu ya, ui wanana mkaleni un, asambikano vi, awe lanova, agora aba anti de amoto ku Cabo Delgado, para utide amoto obo, porque iyo kani wananili, iyo na wanana diretu na tidana mada, aba kankana vigovila atide amoto. Aba notawa ta endi maya mfuna yon suze lu ndi mwati ntwene wila ndi dena mada wila ni wane ni mkale ni wane le labo ichi yeo labo ichi yeo
2: ndo tavala se Lorenzo no na Belton Kasimo maso baba muzombe Lorenzo
1: Luz Alberto onatu mtia so Lorenzo
2: muzombe
1: mie dafuna odivu zeze ni kose zavi o wila iyo kanje dhele chikobiri yodo takuluji obole iwaga kobiri wila iyo asamikano vini kane ndara newe wila naka na makatamio ntamagili vandara newe ntide na mabasi ya wila nipudue unikano ufurubo mwina uweje dhili chatumbi yakwi unikosa dhari
2: yakwi walibo kobela ya mwene mo nona so Lorenzo ninga muzombwe vina guwa mkaga Belton Kasimu mikomboni onotia nivuzo bela kamvuze so Lorenzo ninga muzombwe iyo vina ninga azombwe chini mfanyela okosa yo wila ntie egile yo tandika gan ladha masiko tene banigajede la nikamido no kobela na dhilabo dhina guwa efanye loko sazombe wila nikane ndara ne un elabo egino yo wila enizu zumia vangono vi tamakile kivandara ni ve un wila nikamido na mabasa o makata me makata miwa nipata kini fanye loko sazombe makamaka wila labo ya ekane ndara na enene
3: elabo echi zoko sazikala omais so nga kuru kosa kukurutu nga kunu fuasea kanona nakarenga wila kanayo kosa elabo chini kala mili mo zote ano tiana. Oyo amuzumbo malo sunza, oka ovai wa zelu zoila ugulie o labe, po duzo wa bulima, bufo bedave gu bugulia, buka na jua o. Po du kisa vina zilo bote kono chua, po du kosa taksi, aba vina obe po du kala ajudanta pederero, o sunza ga, unua ga, ukana ga jua o, zilo bote ngini, kwa takulu na unoja, muno unua. Endi mwaifu na buka kana zelu, bu sunza, zilo bote zinangana yunga wila, echi kandine dia, kisu eneza, zinfone unie dia yu batakulu.
2: Makabaka anamatonga ya, akosa dhabi wila, elabu iye kane ndara ne unene, otia, nona, okala govayu wa vukobela, nikakana zinika tambia manikitama gila ukobela, yavu za Belton Bela, ndara ne unene, enfuno kose ya dhabi, ya makamaka ya wila, nikane ne un, nukulu vila.
3: Anamatonga, hindi mwa yafu na miwa wave, pa wa kumbira, anamatonga haba, wila anga nelegea zumbwe. Azena zimpereza, azena ganyu zote ano tiana, wila zumbaba kane mburu, kane gemburu. Indi mwa vina zena masunzo, mfuna hiyo ni sunzia, zilo besi zokosa.
2: Uzi wakosa ilo bochilo.
3: Uzi wakosa ilo bochilo. Poru za nimpereza, wea kala kunzo laba, mimpereza nulaba. Ondo washe legeba, angwa nifuna hazo mbaba. Zena mishkola zindi mwa, zonu sunzia wila, weo sunzo ilo karpintero, weo sunzo ilo pederero, weo sunzo ulambe la makina. Zilo bozoti ano tiana pana mangwa na mpereza si zigadha, zinifanya hiyo bani maluku zi wakosa zilo bozezi. Wila zoni natie madukumento, nilabo mwene mwa. Endi mwa ya mfune wa marma, ilabo chipare, ilabo chitukue, chichene, chandi mwaba, ananganele, kanege, anikanele, atensan wila azumbaba, inofuna wila niva, na hava atensan, na hava dile manera. Porkiyo, kana mwegoina wanga na kutoka la marma, andi mwaba anedi ya guverne.
2: Belton Kasimu, obu muselu, ontia muzumbwe Lorenzo, kuno mtego ni wapembele.
1: Ai, mienu nanga, nivuzo vina inu wakula daretu. Iyo ni ganga na wewe wakala mnoyela, iyo liwe ni wano.
2: Pumone mo Belton, iyo nona nga vata kunyuava uma, nona apa kavalina iyo ufanyelo sogoria, aili o utamala ninyo luko, onivai lobro wila ndena mazu, aba ampadu okuno mtego ni apembeli. Mbwe ni mutipo ya ogoma, miyo notiani, vina ndagana wini sasini the dhingi, the une wava edha anamewaya, ochiguobu, the tena ziparu ilo okuno, omtego ni wapembeli, matanga mandimua, amsa mikano otene. Naona inofanyila vina ila matanga ya agome na emwero mwero.
1: Baito, yono tamalani muyele vina dretu yon lukuno ya wila ni pie sozo tewe zinde nyuna. Bai, na hali omtego ni, yyo ni ubu wao, umkwaga Milkar. Naona nga muazu uye za abala hali weni wale, kuloga enofanyela muzombo di muzombo vino no kuelua yo wila akosepa diae nga muzombo aveva eve atamele osanye da yoti na tene wila kamile na unwa wa msambiki yo mvuna ntonye ge bae abela na matonga dinyuene we anga muzombo bukala godo
4: achua niwa sinto ko kinchuna lo chane lo chere chua po ka hiweria were were nki kafiera
1: ah no kamia
4: godo kanjua
1: godo kanjua
4: se chia we mchua o malene akiranti ahera kaichu hai hia vum pulea eri sinto ko mchua ni hoye emacha ke la kinchuna we ka mukumi hevo na risa ku khumi sambuka masa hinton ko ya o macha ti hene yorwa hia vum rurwa enda phanna na sasa miteko sao kavhiere no phara o mphara na koso oveka mukavhiero o hikhalelo nrima muhani mukina ko ko khalelo nrima ntho ashene o riawe no miva ki hikhalano ntao ka sasa makhalwa teo wapu wopu atiha ka se manera woko Hamilton o wenre hayi ona mo echa negosiula ke kavhiere miva thoki volo mo ni khurunene no
1: ye kale chwe
4: godo
1: kanjiwa
4: kanjiwa
1: onjwa de wako nona pumwene mo mwalo ga milkar kikale bai wo ga mona mkonko sampindu muri mo bukyo kyo kyo kyo nga difuna de mugwadele agwe yene daene na gotswa akwele aikane ka mwene mo onvuze ngamba oromile dhavi oromile na muwa kugani olobolea penu wana dha bai ogavaiwa zelungeso
4: mpaka to mchu ne mwe wa pole iwe ikorwa iheho ne kurne ne nara chuya wo yobahirire ena obahira kuchoka na ko wakala wi commandante mwe vele vele ikoro ya gerim pole ya wa chuna ka hanko ni ko hole masi ni kurno romele ho otene na hala o paraka miteko so hiana o hikarile na ndema muhani mukina ko
1: ba hiyo ramanchete vangono

0: Ezindiolo Michito, no one elua bondia.
1: Bondia.
0: Dindo ganani, Carlos Balao.
1: Carlos Balao,
0: Oko aso Carlos Davi, quadra tuene.
1: Patera etu, dimfula di loga nche ba de lomwe.
0: Mfula mloke lomwe?
1: Lomwe fe.
0: Amil Karodo.
2: Ana Balao moni.
1: Moni, kahi nyuwa ni radio Mosambiki.
2: Wakani mluko nani horela?
1: Ah.
2: Nga nleli heren, tishene tapulani hiku sinini nana delo nyuwa no mwane ya kasa mchulini nruwa huo.
1: Kwa mko, tepa wana kiha kiyaribe, hote ere henyo kiha kiyaribe.
2: Hmm.
1: Ah, kinyo irinoha kalala.
2: Hmm.
1: Kuko kala hivyo na amani ya.
2: Eka.
1: Olima wari wa amani liwa.
2: Hama.
1: Okuntrato olu wapo.
2: Hmm.
1: Wanchompa weyo, sesh mese shuriweyo.
2: Hmm.
1: Ah, ya hariko itoko toko.
2: Hama sene.
1: Ah, pero en Rioja, Calacorde de Lusaka, de 1974. O ni Bunela, tu hotel en Mozambique.
2: Yeah.
1: Ah.
2: Pamasene, ¿a tu cuene?
1: Ah.
2: Na mui senha, se chishwe, mviri nhe mon, ne mueren lo na mona. Akana na mira vwamuta no ahisuen lechu, ti mutekota ni nyua no, hivan liahuno, wawadela ihe, sere yelapo ya Mozambique, kalaivava.
1: So, mwapama, okikoha?
2: Kokota?
1: Ah, na lele ke swa na mira ba hiha ba khani la. Ko mo ho ne.
2: Mm.
1: Akira ba ke ko ne ko ne maru pawe.
2: A
1: tshula ha ni jona ha ke a koloni. Por ejemplo, to ko ba tere. Ku mo pio tere. Ba tere ba ba le wa mira o bi ja mweri. Wa shanero bi ra la ba le wa mani ba ba o hiyo ntse no ko no ko hola.
2: Ayo.
1: O mani ba meju.
2: Na koloni.
1: Ana a koloni.
2: Haba.
1: Ochuapo ide wa hiwara chapato huweta. Ana jana study.
2: Mwalika tarayani.
1: Ah, walika tarawa. Wa mani wele wa una study study.
2: Mm.
1: I panyo ho akala bo ipaha similato. Ipari ha ya masuku, he ana na mahawi na tetela.
2: Mas
1: i ho ikina ni kila ke ngori aka bo ikita folele.
2: Ara badao.
1: Ah.
2: Yoko ha yo mo hapa hi. No nere murachale mwe velo masihiva ichusinche ni ninroromele ilapeso okopela wo wi simphela po ya Mosambiki nna lapela na re neji tshena mphonela were ya wo wi ni hiroromele ki ilapeso okopela
1: ndo pa ti recent ishapo ayo atarapayo tarapayo khaka mthu limeke nemilibe ki chipampa itimati moha kwa chuho kene limeke akwara wakhalapiri kisoso ngwara olo tshwa chuapo Oni ye, kuvere tapure, empantu kuvere tapure, oni here chuhe te matano kalalo.
2: Thaba sene.
1: Chaya lo kalalo, chaya Mosambiki, chaya, kodi hinhende strumu, itibati hinna kuma.
2: Yeah.
1: Ah.
2: Varo, nkambane ni kontinensa mga hiru wa chotkina kon.
1: Agora, nkidare tira tuba kanyi.
2: Ajwata nu, yu anu wana wimo haroka.
1: Kwa opa chera ama antinte, Luis Antonio Nyama Rizala.
2: Yeah.
1: Ona wini. Ah, Adam Helemo, Amol Balan Sabalo Molo Queenana and Amarayene, Anamokawa, Anasuatera, Nan Selevi, Omaputu and Amarayene, the Canon Hakalalo, Dia Victoria, the Hakalade,
2: Tamas,
1: and Tokamana, Hakalade, Kunanalo.
2: No Tamala Batardi.
1: Okay.
0: One day, Amilcar. Kachuna wa kuviha te o shekuwa. Kera bat. Opuna waje ne? Opu adala. Oro maona.
2: E choki nupela kwa rumba wita ni na mahalo wenyu kiwa pa wika jo shekuona. Tiba waki makuvenla kwa tarde.
0: Aha. Bye duo na opu adala. Bye. 8790112 onu anelewa. Bon dia.
3: Bon dia, Sambelto en Katima.
0: Mwagumi.
3: Yeni kana peneño hila.
0: Din lo gana ni muli patgani
3: lo gana mejo okulo makivale
0: unda mulile ya so João kambeni so João ko wani nyu ya afya gala bonti enzindila ni peno nyo inuza ni mirmani chivi cha withavi
3: nyo dibaluwa dibaluwe katibalu wale baji kabale ya dibale anosuma daga vangona
0: Ano somo lagan? Bela za?
3: Kanlo ga bela masakaba.
0: Hmm.
3: Masaka o furut.
0: Nde.
3: Iyo wale. Nan tabua ga didi.
0: Mhm.
3: Olima. Na go munda wan do angani o munda kala kulimi le teretu. chambo kwa vile.
0: Yeah.
3: Agoro vane da buno limu furuni. Itaun da buna na lingante ne. Unaona?
0: Nde.
3: Eh.
0: Yo ya. Ya afia la bontonga mwampangi wa dhaweni. Chini nkosa nyonga zombo ipeno furubu. Odhili na aweni chambo kwa vane ne kanina. Mungosa dhafio la mtideli.
3: Mio kuloguwaga wila murima ya wali waga mio meka. Ndiyalo gile wila alobwana ndwe njeni wene ufuru. Yisa buno ufuru wa kuvi. Ndwe ni marondani. Olaba. E iba. Onaona. Olo nimo onawa mkwa bagaja dere tu. Kumfi evena supada.
0: Jinkala.
3: Levi na kumfi evena martelo. Na dakansi eve. Ule ngambwa na niyo disegeze. Iko se dhavi. Mkwa onuwa ya gano kalitero. Naona.
0: Nde. Iki.
3: Iki uwila mtu mungula farangwa. Ano mtakuna weo mga marabai. Ne, ne.
0: Miri mani mkwa fiko fiko nga funango ompile. Wow, farangwa ya penu.
3: Ya. Esileza kalikandegu. Naona. Namu jidigu vina. Namu jidigu ni mvu guleleli.
0: Mvu guleleli.
3: Ngani to?
0: Ah. Bae, ina yo Maria ya apa thaene yo nilimu furu ninde. Mbo kala omu ino furu mfune cha yo. Obu wokale cha mudhi wete no jethi lagu opwesi wa. Niko se dhavi uila yo na kana mabasa ba mabasa. Nturumi le kivandara nive uila. Now, kwa biru jije ndoye ni jethi lindhi labo dho takulu. Ole, otawa. No,
4: 8791657
0: Kanifuna nzuwe na nyo matanga haba masakabo ata beluwani nsakane nento penu mahaligane na bambuli uvi.
4: Mainada no nangakwa msake nabu meli nabali wa.
0: Mahalimu nabali wa?
4: Sali nabali wa seno ui wa.
0: Veweli nyo penu abuwe anupangani ele dhavi labo nti na fia chini mpaduwa?
4: Hailoga wila labo nti na fia labo nintabeli umra wa ufuru wa mrendele wa msambiku ubudu ile sabu wawe iye wale beluwa wale. Wakana mwana kwao azivezio wao pia wa mnyo mnja wa amja supai wafunaga vini wampa za alene wampe ni mati na mpuni mpa ni mtana nda nyaya kulo ni ufanya na wilo wampa mwana kwa belao kubeliwa
0: na matenga ya bafanya wakinta alo dhai weo lodo waru
4: mbede
0: wana kuyodu mpeleni
4: sayedela wata abuela agoro vayo na mnja wa mwinya
0: sema kani
4: kisema kani podukana avo kumi bao tene
0: Kuloga limu ufuruni?
4: Nini ufuruni beme, mkaninama kaneti limu ufuruni. Enfuni ono kwa sabaisa wa mwinya wa oba na mazikebani msora ufuruma. La wabuwele dretu wila miyote, watiwa iya lifunati kwa sea nchebani. Ebaribarigi ono kana, weso kodi, waso kwa sadawe.
0: Elu ufanyua ndawe ya bui nasapato. Ari? Ya ye.
4: Aga kora chino ufunili ufuna waba sapato kufunda waba sapato.
0: Ejo jao.
4: Kuhiligi wavina.
0: Kavonu vada.
4: Nada, nada.
0: Kiyo angazo mwe ni kose ni dhavyo ila ntidele ni ofurubu ne. Na vina ni tamelo dha na ofurubu le woje dhele chawa angana tumbi akwi. Ejiyo je dhele chokumbila yeah. Kubili dhele abo dhota kulu. Iyo ni gamalo tutapeno manga u. Ni gamala ni gafuna yeah. Kutema basa. Kanibole ni uko zana. Uvaiwa. Ni kose ni ui ni kane ni ofurubu. Wamutu mutu uturu melambosa ni mwe. Ni kose dha.
4: Okota wa jijene, ye nikati azo vena anokana uloga wila ganyo kaimo, ganyo kaimo. Ye wala podu kala uganyo sentri kana kwane na oteno laba. Odulo onlaba ono laba. Odulo onlaba sentri vina avedeni kalilo zae do icheni anamunya for example wo kos ovadata buayo, ovadai sirayo. Odulo onlaba ono gula. Agwane yana oteno jedele onlaba no oteno oteno nada. Agwara nufanya mzombo kwa likeri vina kalakana laba. Avedeni kalilo avenya vaya, mtuwe machado ya tukwe spadani. Avede jirieo, nusomula mkoro royo gulia. Sempiri, onayego veveri. Nufuru vina, sempiri, nuto choka na makatamio.
0: Matanga yoko wadhavi? Beno mumpele mwana kuni bata ni viroto?
4: Matanga yoko no, miyo kalagotando. Jene di kana vina mwana na kwa na yaka vina dabuno, yaka kumeta haro.
0: Matanga kelo injiva wani, ano ufadhani popo ya?
4: Matanga injiva zada mno teke, mikorola ga dilozo wa miyo, mikorola ga nzilo, miyo tereka, jene za mwala ga hii. Nifuni uviri ana dabuna hapa.
0: Kala. Malijelo mwato watanu?
4: Oro makaya mwala ga duna Argentina.
0: Ya. Ya, nama tereka mikororo ya mtengu, anazwe.
4: Nama tereka mikororo te.
0: Ndi.
4: Anewu ilinyuwe nufanyo na usempiri ni so Amerikare, so Belperi mkane matangadretu.
0: Uh-huh.
4: Anewu ilaru, moya, so Serrano, ye na magulia mduma wadidi msikawa na makura.
0: Uh-huh.
4: Ninyeba tuduna Merina. Nimana gali sinia ya sempiri yonu nakwane ya jako kuna taada buno.
0: Bye. Mie unu tamalani? Nama kwenye so, jwaka?
2: Mio vina guwa nota marirani.
0: Oruda Amerikani.
4: Obrigado, obrigado.
0: Bae, matanga mwede dretu, kamponye dhena magarafa wa msoloni?
4: Na, dahi, yo kuno sarono kanina ama kanika, niko sesuwe dhene.
0: Bae, kale chuwe ne.
4: Eh.
0: Yamba.

0: Buen día, Zira Namuerowi.
1: Buen día.
0: Zira Namuerowi.
1: Iku mia.
0: Berat pada nyu, mundi mua Belton. Di loka nani mulubi.
1: Muluka na mundi mua jua umpanya nyasuri kelmani.
0: Mukarungu.
1: Mukarungu.
0: Padahal tu mana murdagani? Malandanya, peno kuvunga, maabereu, uvapo.
1: Mukupia migano.
0: Ah, mulumu kupia. Kambe ni matanga nyoya oko ya afya galabu ningandi. Chini nkosa nyoo peno intapule la nima nyoo.
1: Okuno ni nakumpanya rada eno dia.
0: Aha.
1: Mano namba la nesela yoko mkanima.
0: Nyoo kama mvirao.
1: Amvirao.
0: Nada ikala. Nyoo mugewa galabu nti intapule la nima nyoo.
1: Ikapote.
0: Ah.
1: Forma encontraré lo ayo porque atoy no algo leyo canalio.
0: Kambali bali munabaliwa.
1: Nali nabaliwa.
0: Aba oni le gauta pulaga ni belala.
1: Baloga pona mkupia mliyo.
0: Ha.
1: Makala mlimu wankwe wa nyabutu.
0: Ah.
1: Antao ondo wakana mwanambaye.
0: Aha.
1: Mwanambando waservirwenga mtu ene mvina nga hiyo.
0: Ah. Ai,
2: ngani topa tuwa.
0: Opa tuwa. Mika na jeza la adizi mwe. Mika kachuno suwe la wana hui etale yu achuna ya wala. Don Juan. Uhintopo uipa ni nchipu nene nena. Okala umuina umfuno untapulela. Pero, mbudene bondia.
1: Bondia.
0: Mwagumi.
1: Nakunteno nyo vina.
0: Iyo nakumi. Dili nani muli uvi.
1: Adiwale.
0: Munloga uvi. Mzira na yu.
1: Ramadani Kaitano.
0: Kambeni so Ramadani kamo nizuwia ni masakaba le.
1: Kandiwa le.
0: Murama munizuwie masakaba hati kiti wa wiwanano kuntabeli udabuno. Nyo maalu viso Ramadani.
1: Nyo. Eji haya. Eno kwa udabuno o umudizi obu wa hati kiti
0: wa hati. Masake na abo nyo maalu vi. Mwaligena maalu mwini mwakuzi.
1: Nikalu kuno wafukia
0: se. Ya, mo nitha avi, mikaluga nitha kosi wanyo maafio kuno chuwabu. Nona, vatikiti wani, murima wanyo wali tha avi.
1: Nao, vatikiti wani, ni murima wanga miyo oikita hapa levala, ni purukiwi mudizi obo mtu wageda, keda, nufasea. Ake hiyo nikala ima nantu kuliwodo, doda mika, makajumu rampani, maisote, ovaiwe loko.
0: Mika you there so the other way you do that then?
1: That's a governor. Suppose you guys go away or they'll overtake all to Tukua Direto. Meanwhile, at the papaya of Vina Angurmela. A guy will all compete with the Rogi way. You will want a bonus for now, although the Lagaroto.
0: Eh? Eso Madu Dawino, Ojuani? Makuzi?
1: Eso Rari Mikaju, Wapurkia Mikaju, I came rampant. Rara bela para governo, mas ni o mando o do da mudi do obo apa chai.
0: Ki batikitu wani nyomu azi vila wadidu wila iiii goigi ya utene ana yo odo odo de la maka ajunda kaninja egoma muzi vila wadidu
1: egye ni zide liwa teda bro ni zide liwa vipur ki na bufidu ya kaiuwa mtu sasa nyegile liyae kasasa ni ya muke yulita mbirela.
0: Miyo indi kanania jiji ya wila na afunago tuta mabasa ba mabasa ojethi la guova hiwa dhoe labo takulu. Nikosa dhavi ya wila hiyo dabunu ni kano furubu wa andara na hiyo wila nitapenge wa andara ni vipu. Kosa dhavi?
1: Okuri obu. Ya mpanyela wila okalo furu hiyo nanya ya na andi mwabala awaneli ledi poi ya matani mweo hiyo nziwo sapanyela wa. Kada mtu aziwe operetera riae otia odeze la Yehova iwa. Yehova iwa ni mwana loga wela kini mwile la mwana. Mkili bebe Yehova iwa na mbala indara kanonuwe. Purkiki Yehova iwa. Akwane kile ya sasanya. Nga mbalo ino weka batera ina ono sasanya na ejile mfuna weo. Kayo, kaya kadisuzile, niyo kadinani basa. Lipo eligobu wela waka nyeda ya mkata. Kai disuza kadibaiwe ni basa entamo vina ligaga nyele amko hata nada niyo isuzile ikosege jile mfanyele lo sasanya olo suzile vina inafanya ni basa asafanya gejile yo mfanyele la parawila agafanya ni basa owa kala kampanya ni basa apuderu obive
0: aha bae kito matanga yako furukia wadhavi
1: na doku no kurukia muri dubu no atukino wilava ngonova ngonova ra wila muri dubu de wapia kwa chikuo koronza itabeliwe siku nanti
0: nyom tangu mtambere chana chikuo ba madhwa murampani ocheta peno baile
1: ah hiyo tonno cheta para wila siku ndiye delito nocheta
0: bai marigelo mwatu atan
1: orumya dimara gaza kinya ufanya batakulu anawi limba la kamulato anawi raro eh non come la pastor Nelson e Igreja Batista Pomcoa dipose anawi na e na kumela na muri o tene abala la mulaka na abale vina ila mudaga andi zwani ramadan kaitan yo ya kele malengeto
0: bai so ramadan nyo mgela ga oliva takulu nyo mulu
1: e kele diva takulu
0: Mugelo lina miyo vene ba kigakale oliva takulu ngolo la pa madidi bai no tamana numa uma mbeso atima
1: na nyo vina mulabe direto
0: matanga vina mtabele direto
1: na nyo vina
0: yamba yo

0: oitanyuwa mui na mfune umuiwa ai otumwa amilkare amilkare kambe za dapa vimbira 10 na modhara mitara makumararu na mitana mile kao be mchito wa kuile ya kui unalogelo mokule ila alaza kodo oziwa mchito ya
1: okihiri okihiri 879112657 hango
0: ya hango la waina kamala noleba noleba
1: araha ara
0: oh wewe unataka kama nini
1: 879112657 murima waringa ndua mo
0: ofia mura ofia pero rudu pino bondia
2: bondia
0: egumi okuno ko bada wele dindo gana ni muli muruda gani
2: Mwana
0: mwana mwana Brazil Boy kuna mwana mwana mwana mwana mwana
2: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
2: mwana
0: mwana mwana
2: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
0: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
2: mwana mwana mwana mwana
0: Mula uiwa kamoni nada?
2: Nada. Eki na mukara mio kadaziwa.
0: Ah.
2: Na mukara kareleki yesi kopo bilu kuro ni kuadala.
0: Ah, muluku ni kuadala?
2: Ah, diko sa taki sima yo wanwa da oluala.
0: Aha.
2: Ah, mio mukara kare kiyenti ma muzo diki baro mo di pangai da buno seriaso dia di akoro dilizaka.
0: Aha. Agwa nyo kama mbuzi li wale munatuka na we wanana uku. Sabu ya jani sambiki muzimatu baga tabela labonti. Ya hapa duwa ya alini.
2: Hapo ya kadivuzi li ya adi ya hii ala munduri kadivuzi.
0: Kamdilo vuza.
2: Nata kadivuzi vuza
0: hii. Mwene lwa nyo, eno jomba hiyo nga sambikano kano ufuru ubuli wa muwaku. Iyo va nini? Na afuna kutita mabasa ba mabasa ni nkumbira ni kamiyo bae pakani vanu mozana nansa sanyi nchi vanu bae ya mfanyela iyo nga azumbwe ni tamele oda na ufuru wa mwaku we mwofuru wa mbosa ni mwe mkuloka ni gakanaga mabasa yu ntide mabasa ye mbae so mjede la mkwi kini yeah. Mfanyela mtu di mtu ukosa yu ila ufuru bu omale mpo mwenye wani mawani nikane Ole. Otawa yeni nona ni mube wila akane lentidi 8790-12657 wila eyele wili peno dudu yele peno no. Bondia
2: Bondia
0: Egumi
2: Ikala upene nyo
0: Yena agumi Dindoga nani muluvi
2: Doga na waira kuno mkarungu
0: So waira nyo nsaka si. Na atikitu wa wiwa na noku nyo mwaluvi
2: Iye miemba nabaliwa
0: Mwalibu mnabaliwa?
2: Hei.
0: Babali wenyu, mufanya matangaba bagatabili wakaya?
2: Hei.
0: Apo muntabili la nidabunu ya?
2: Dabunu, epa. Tabili anga siku ya kordu bilizaka ilogu gani?
0: Hmm. Hmm. Epa duwe le chini?
2: Epa duwe, wakala movimento miraru. Haa. Ya kudu mwakala kolonu.
0: Aha.
2: Anish kolorare.
0: Haa.
2: Então para o movimento de Namo Manu e a Frente de Libertação.
0: Uhum.
2: Tá no tanga, ana bakala frelim frente.
0: Né.
2: Hum.
0: Ata ganhe dele. Afuna koseni. A mala no vita gaiza.
2: Ana to ata ganha para ela também que aquela independente.
0: Aham.
2: Yale maromo para ela, makuma no roma, para ela andar fazendo independência 75, ana raibu yeyo.
0: Aham.
2: Eh.
0: Onde lo wenyu? No jombe lo furu wa muako. Nikose ni dhavi wa hila mtu timutu vankali ye. Akose goi ya batando wila ndena otuku wa mwaku wa msambiki.
2: Vankala mtu kata mtu vankale ni atikini. Dabote ya damunu. Pra wila haima vina hafuna bali wa vina hefa nyevina brutali siku ya horo duwaliwa.
0: Malijilo mwato watano?
2: Malijilo para mie mwata nga Marcelina. Haima nga atiri ni nga kontari nga dakawa kwa na porosi numero alugato watano.
0: Mwuzi tu kama na kuno goma?
2: Agora mtu tino goma ya kwa nga tene wanda mani.
0: Aha.
2: Ameshiranga vina sasanya musuo vina kale marigo wabada.
0: Iya buwa, adha deretu, adha labu na deretu. Damuno na matanga? Adha ilo sasanya musuo, damuno labu afanyi njiva ni? Nyama, mamgata kuna.
2: Agawali sasanya vya atabakia.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha aboga nene unga mvuna mahota mage musoka gekao na guru ageka bangono bangono ate ari mos amale awe na gilati
2: alaba bangono vidakilo kanyo mungu aona ani alaba dawaini
0: koronto hapuna aje angono jilani
2: mas como uja pia kato tena aje atabili
0: ah baito
2: iyo mkani wa erima
0: no tamala ni bukano mbezo atima
2: mwito bregado
0: yambayo
2: bregado
0: ni hapa kukala mesiri ejene gauru ile bilgelo umdu kinyila munya hapa boys mie dhani ndar sasanye yangana gawaribu za gwama yore chino adabu noye ni labo nti na matanga nda goli gana na ilobo chilobo amirikare
1: ilobo chilobo ningevi
0: yoja peno mwana manje thai amienga kadimvira wane kadi
1: mio vina kwa kadimvira
0: na baito nikana zindilo bondia
2: bondia bondia mabeto
0: egumi
2: yeni kana vira kana mabeto
0: umakwa niwa
2: Manuel Zambi Uluwala
0: Uluwala Zambi okambe Labonto, nyo mwaka la hope no? Na hata peno Labonto?
2: Nani, na hata ubaliwa.
0: Maidabono mnota bela matanga?
2: Haba, labono ya nota maga. Nyo fangasa mnota maga.
0: Agwa mnota bela ni, labono biluwa la, labono kusada.
2: May, andi mwa za nunu kaya la, labono za, labono, etwa, laofuru za. So, okay, kanatu iwa dere tu rada.
0: Oh, yeah! Kamnatu iwada retu, dabuno ni mtabele nyo ya. Mugabu za kwa di nyo mundi piyeda ni mwana kwa gadabuno.
2: Kalogina tu dabuno, dabula mata ngadevi iyo mtabele. Iyo wale naka anagoi mbadidi. Agora dabuno za nivula ni mufuruni. Agora ya kanatu iweli na wadere.
0: Baito jijuwa ni anagoi wale dabuno bai inga amalo kita uiwa nana bilua baya samikano wali mufuruni. Tilabu nromi lanu kala chamchamu wangono viyo ila ya ovano ni romo wanila odere tu wasa mikano
2: mwale
0: esile dhako si wayo ila ya kathwali mapa oga malo wengesa sa kungasi dhikosi lewe dhipur lewe odena ngasi dhe ukuno
2: akuma olima na shambo kwea na shambo kwea
0: nova diwa oh ye
2: nova diwa
0: aya kaputa mani
2: ni
0: mufuruni noteni
2: fee
0: No, so Manuel Zambio, chini ofanyi la muzumbo di muzumbo kusa ya wila nikano ofuru wa muwaku. Ofuru wa ndara neo nikale neo mweni mano Mzambiku mwara.
2: Epa, iyo na hango mbeja ova neni.
0: Ah.
2: Zile ya nikana mirima zina dadere tu. Inga abdabuna hapa nilimu ufuru nila ufuru odu ya nikana mirima yoi wanana na hape o. Zoweda gazilo buza dere tu ya elabu yeji dozu songoro na ufuru vina.
0: Aha.
2: Fe.
0: Bye. Mieno tamala ni marijilo mwatu watano?
2: Marejelando amana ganela mwana ganelton na nyo vina mudi pampadoni makeni marejelo mwana kamina darnida kanu jam juli otene abona mwi otene makeni madi ricardo yamba
0: matango komedia zeretu

0: kajami honto.
1: Nari omroton ndo chikara Salvador poma yomukuba iwara nisu chawaka wo high level eh
2: iyo banane kanuna ni worwe
1: meba kana hando chasina raka namwi
2: kamovuma akano mfuno Maria
1: hakon
2: beno
3: bondia bondia
2: banu luko muluvi
3: ndiru makuzi bondo mselwa
2: zano ni ban
3: bebito sezere
2: nyomulu Maria so bebitu kambe ni matanga oko wa makuzuma alida
4: aha cha America
2: mumfuna mdoke na America re
4: ah
2: odo
1: tare arabe bitu
4: ehe
1: arabe bitu bomo gome
4: da mugome pene nyo vina
1: mundoje chiwa bomo loje lomwe
4: mfuna mchiwa bomo chiwa bo
1: baro komandante gian loje lomwe hoye
2: yeno ila America re obwelenga America din loge chiwa bo wa
4: Hello,
2: my cousin, I'm going to go to the house. Bye, hello, good job, buddy. Me, you know,
4: okay, you know, my
2: mother, a canelo, you
4: say, Papa, American, you know, there is beer and water or even Namanaba. Yeah, I did it. I'm going to come on a bumpa guy. Made by you and a couple of more good in that you know, come by me.
2: Hihi.
4: Nungo ochomo kumetono wali numbaza sengwe. Na hapi vila ni makubari. Kune kwa angu la pauta kuna mpulima vina hiyo vina nanya buriburi.
2: Hihi.
4: Kwa na vuno na hatu amalo fange ufuru huyo na namari ba. Na vuno le tena udi numbaza teza sizo la zaparedi yo. Baredi msiko etenu nudhari wa. Na vuno nila elabo kili diretu. Ika lawa diretu. Musika oru mwala pa kapisinyo hapu pahala ani. Kwa dumbuza kalikere mdi mwono upanga la haweni.
2: Nyo la haweni nsakari nento ngali venu maku kuselu wa wila mwati de mabasa gani? Opibe la nyumba? Mwapibe la nyumba?
4: Ati ena hado mkuba sizane. Eno kamunyi difero. Eno zogu la pomerika. Agora. Mio. Dana baba kabu santo. Mvila pita.
2: Nyo mwako saniva so kabu santo.
4: Kadani muleki vae jagami ya mimerela.
2: Hihi.
4: Ya.
2: Agwa hapa dhaane vatukituwe wibwana noko. Nyo murime nyo wali dhavi la boni nito.
4: Nyo murimu wali lozi wedi wabadikalanga likote dhavi soko hii elegari geru bubulu wabadiko wene ya maridi. Hii elegari loki na tira hee.
2: Hihi. Mwazo mboe mfuna mwati dheze lugani. Ya wila to nidhena ofuru ubule wukala goje dhe la tumbi yakwe upeno bolu sanakwe na afune wakusa ukumbira. Nikusa dhavi.
4: Azumbuwa ni na paka niwa. Azumbuwa ni na poka lugo kana beleji hali tempuwe ni mwelu uva. Mazio kana ilu uva. Parama toda haka na mazani mwe umpu. Na kulesi weni. Apo nyo mloja vo ni baya. Tumani buza kama mlo ni buza. Mlo na ula ni ija vo. Nani wamula tuwa sapato. Hava dili wa sapato. Sapato za nilu kana. Kana hava la sapato oriba.
2: Nada.
4: Kanana mgonda papa.
2: Marijelu mwatu watanu.
4: Ehe. Wala jeli wacha tanu namule jeli wa wajeli
2: ba ani bila mlomule bela vogo mfuna maturu mele nzara na
3: oro ba mala kizita mela kwa dumba ba tuwa ga lumani ni na serio mela kwa managa bonitu kwa mafuti ya mela kwa di managa mela kwa Ele vai beber nu lu, quando como tu vem na rua. Ah, melhor boa bem e todo, quando vem agora, me diz já tá do sanzeia.
2: Ah.
3: É.

0: Okuno lizune chuobo wemelele wa alimio. Mwana mwyo jwa lizune irabulia hotuvu wenzirant na Belton Kasimu. Mbweni nakana nikamye dhona mesuli umamabasa. Oledi refeba bristo refeba. Onikamye dhile mudondo ndo nimpu majibo, magano. Nani. Iyo nodho wa mbweni.
1: Ohia yala na hikara no parasa Nusha Rodriguez, Domingos Alberto.
0: Na Miguel Ndapasoa.
1: Pama I Caetano Alberto.
0: Mpumpum, mkode, anika mieda vina naka na Salimu Tepa.
1: Jose Germano. Nanyuwa anuwani bwa.
0: Nanyuwa vina aname wande. Bye. Yo, ni nromodhwa, nejezi lula nogumana ni labo nina. Bari mungia na mazuzu, atia wila diyelele mkambulinya ni aradhi Msambiki.
1: Yamba yo.
0: Yamba.

baito ronyen to nya medi na mitala kumini mitala meli do tene mo araba na bana de mara le iwa mudmani ya basta na domingo alberto na na vano ku pelmo jibo wila de kona medi na mitala makmararu ndena timaya makani muradini

0: makani muradioni
1: mabasa anchokotela dina pacha ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radi musambiki vachuabo.
0: Maligelo anamewa radi msambiki egi dima ya makani muradioni dabuno mbweni vina dima egi mfuna nyuvuruwa na anona saboya labo na anyakodo obe labo ninyanganyiwe jangara o Lusaka labo yo Zambia apa chae na amsambikano atamela gawila agumie kodo mbweni natufia independensi ya mpele wa msambiki jangara nti tiromile onyanganyiwa ya kaina ya bantoela murendeleni nona mulina Domingos Alberto pamoja na Jasi Milton Ernesto ni nati ni romo lagi ya vina na emuru mweru mazoma kusilepadi ya labo ninganti omutego ni wapembele ya panu vachuwa. Awa mazoma kusilepadi ya mutipobu mundimu wa amsambikano vantabelua dabuno ovira dhaka makuma tanu na dhaka bili vanyanganyi wejangara o Lusaka nona muyakani ya chikwe mazara makuma tana manai makuma tana meli na dhaka na idha mduni mbwenda ene iyo dabuno na matangaba ni tamela vina wona na wawu iwa abale ya kosile epadi ya murendele obo nona alabile na futi bagatamela wana na apachae yoila afurule elabu egino amsambikano avothe wedia ni fiyo mtego ni wape mbele oti ya mazoma wakala mazu oti ya notiana mbweni anyakodo angono vi aloga na iyo mwa labo ninganti atapulaga nona murima wawa alogaga dhimpadua sabwa ya dhikosilani mpaka ovano na yafuna nuila epadue osogoro wa malabo andoli un makamaka azombwe mwa ejile yotene ewanelani mazwaba
2: zina galizabeli tomeja
3: nona dabuno elagi ya nila bonti makamaka
2: dabuno la bonti hiyo ni tabela uiwa nana akordo wa Lusaka kodo famalani porque delo wana prawila ni libertari Mozambique ni libertari mataka na atotene agora dabuno ni fia la bona no ni nkosa jaka makuma tano na jaka bili no nani gafiaga jaka ni gafiaga labonga nanti na dabuno malabo matana meli tetemburu nta notabela porque nali mugoini vakosi we akordo du Lusaka wila tu be wanana wila ni wale ni guverno wapachae na guverno wa Frelimo be wanana badho Zambia badho be wanana wila hiyo ninofuna nikose kode male i nikale mufuruni
3: nona munyanganyelo janga nanti leno iwana la ofuru wa msambikano ya mpako vano nyuo vina otidile futi mnona mudhadhilo boda
2: mpule muiwana nele hiyo na guverno wa Portugal na hiyo guverno wa Frelimo muiwana nele hiyo nona wila hiyo nikana ofuru inopembela hiyo swapa eni katami avo no tene nikali ni mirima moda
3: nona esi vina noni ya makamaka okabu delegado Mozambique vi yafuna ya nyo jijene obe kane mvonya
2: nao hiyo dafuna hiyo nga ni wanela gawila ni vunele elabu unka nafuna esi dimpadu okabu delegado wila vikale opurkezi no zuzumi ya elabo nofuna ni wane ni hiyo amsambikani otene wila nikali ni mirima moda para wila ni jevo ofuru bule o wanele hiyo purkiga kala ukodo iyo vina gwa ofuru we u wanele iyo kaninja vodreto
3: makamaka azombe bure viba abali na nlozo wavadidi masiku menji bagaka naganyo anyenge tuwa vina bagaji ya mbure mbagadho ukulo kabu delikadho bagapa musa mikano vina wakawa afwa nyelani wabarela nona nyuo wanele vina ofuru wa musa mikano ya nona mudha avize ilu isi makamaka maazombe
2: iyo maazombe notia mpaga nyewila azombe anyenge tiwe ivina guya ajiwe murima wila iyo kaeo owanele kulondo wanu kabu delegado kaeo wila sabu ayo wila ganyo kaeo nao otadua wa mirima porque awe na no nyengeti wa wila ndo wezai ni para wila ni nyonge elabo kaeo problema yo wila ni funani wanele elabo wila ni sabanika ni laba kaya mweni monada. So otadua wa mirima. Agora hapa mie nukosa nkoko mezo. Wila azombwe akalena mirima muda para wila ni jevu ofuru wa Msambiki. Akari mwubwe longa bale ana iyo balaze mwila ndoni ni utido ni futi ni wanele labwe upara wila ni jevu murendele wa Msambiki.
3: Kono kaza tenisi gapaduaga ompuze ya vinadia Msambikano ya?
2: Iyo ze tenisi gapaduaga da kodo kabu delgado ompuja ya diyo na Msambikano ya porke no uyele la munduni. Nofuna azombwe akale na murima wofuno ujavo. Kode gakala muhilaboni, atu kansese gari.
3: Makamaka, ninga nivuzo na umaria, nsa kanti no, no na munona mudha, mnyaganyi le njangara na ntile no iwan lofuru, mpaka dabu na Mosambiki yon, na mikalo gani, otie na nsa kanti na mdumi.
2: Mosambiki mnyaganyi liwe njangara ntile, no wila ni wana ne ofuru kale o malabu matana mila September 1974, ofuru kibareno kala opurike, wale mpuno msidadi kamwediwa. Mpuno musidadi mwaka la matabu. Izi naguwa Msambikano kaalivere. E naguwa antu kuliwa bagabadiwa. E naguwa kakako sadabuno noona di shkola injiva. Vi naguwa shpital vi naguwa di kala atu ano sunza.
3: Jamaka maka.
2: Jafuna iyo funa iyo. Iyo wanele kodo elabweji. Nguondago elabweji gazuzuma mirimani mo iyo notabua.
3: Mukana wenge za sabo ya labonti?
2: Yabo wenge za sabo ya labonti malabu matana mele aba setemburu dikana wenge za porque no ao ba atu etene amu Msambikano dorufuma maputu. Akane murendele akane murima moda a ikane jile ya pacha porque iyo ni gakana murima obule wa serlimu. Nikana murima wapacha elabu unonyonga. Nuwa kukomeza atwe tene. Abala andimua kelewe wila azombawi anyonge elabu. Anukala uvine kwa andimua anyonge elabu.
4: Paitani dameda. Angalenia bangalaba hakuna nonge elabu eje waneluwe. Newonele hiyo goi.
3: Nona, yabaka maka ya nyo ninga abala wanele kodoya. Mosambiki ya mnyanganye lo jangara anti mpaka ovano. Eliza avi elabu ya?
4: Elabu eno weda. Iyo no weda, labu eno weda, tina kuweda. Evenye, ejili awa neendia iyo, nuone. Ilabuwe ejili ana iyo, omtamatia mpachaye. Egome, nikani ofuru. Nikani, vilo bovi mfuna iyo. Iyo kanifuno edene, shikaleta kwa mfuna modu. Karo etene, elabu ede, shekoi. Wina wepo duvenyo kuno kufia labu obio lapa wane na medo. So woniwa goyo. Mifuna iyo.
3: Nona wale mwanta buwa badidi?
4: Iyo wale nanta buwa badidi. Okuna mpuno msidadi. Kwa weo edamo. Kaika nisapoto kumide neda. Wele shuta veda buyela. Kanave damo. Mazabu ye nadu wala. Iyo nanko shua hodbani. Nanko shua nga mwana buwa. Mwana buwa tena mutu. Wana valo di mutu. Di mwana kwa kai mtu. Majeje goma. Agora kala ena mpuno nonga. Mpuno. Kampuno zembo alpimento. Weo kisebo alpimento. Jom kosa mkwa. Ndweni labe. Ndweni kose ni rai. Nlabie labe. Ewede. Awena kampuna. Mpuno nonga. Anongela ni.
3: Makamaka sisi mpado wakabu delegado masakabano. Samaka maka wadene sisi nonga ilabu ya vina beno nyumuna na mudhavi. Belu wazo mbevina nukose pari ya nikuru ntile. Nimpana abo Msambikano vi. Nuna mudhavi nyoyunga muna kodo.
4: Aba lalu kabu delegado. Mko sani kanziwa. Mkuwe mpado mpa mkwao. Elu waburi mkunda weo kanelo bweni. Aba li kanziwa. Somia na kumbira wila kala. Awe na nodi wali. Mpule mabuduwe mu. Azwa labe, avete ganyo, akala ganyo kayo, ganyo kinkala mguverno vi ganyo, wapodu laba, wapodu wakosa, wakome fibu galaba, wakapukula banka, kumira kodu luganyene mbanko, nova yuwa, mulabe na, kayo wale, kwana ni kondisyon, majobani eno guverno nukia kondisyon, juhila iyo ni labe, wotide iba ganyo, Ovyo kosa negosi murampa ni ganyo. Ganyo kayo laba viguverno. Sena kumbira miyasho vabale amudaru komportamento awa. Azemo. Ne haba vina alimweni mwa msidati. Nga jove. Kayo zono ononga gavilo bubisasani ya guverno. Yo ndo ni labeni. Nitie ni ropanga. Ropanga tina kukoma. Yo nifuna niedeke. So wanagoi. Ndeke sida du dantero venya mambesa temati u zero wa de mambesa sawenu ononia boy olaba
0: abala nyakodo atagia nona ekosilani ninga azombwe iyo tamela ofrula elabwe gino madhari mwa apachae na vina unyanga nyo wajanga ranti nogomia na kodo na vina guwa alogaga dhimpadua masakabano na yafu na ichanu ile padue vi elabwe gino efrulani madhari mwa apachae mweni vina nyo iwana mwani eina guwa aba na avuzaga awena notagia yowine elabwe ya kayo ninga mwaje dheluwani, mbweni liwa la dhinji, dhefanyela wedi wa, yowila evile vibigatukua, amsa mikano ya vina, ajevo, murende lobule wanele anyakodo saka nentile.
5: Luciano Rui.
3: Dabuno laboni intabeluwa ntile nyanganyue jangara oluzaka, nona yata melawila musambikano ajevo ofuru wawa. Nyiwo ninga muzombwe, mulapa mtego ni vapembeli laboni nganti, muna na mudhavi laboni nti.
5: Laboni nti, diwona ato tene banga tabela, ninga iyo vina nilive neva, na zilo tabela vina matanga ninga beni.
3: Si. Makamaka ninga azombe, mnona mudhavi, mnengene liwe jangara nanti mpako vano. Zilo pota nuwe da diretu?
5: Vilobo, kazi nuwe da diretu, ninga iyo azombe. Porque naka la promesa za ganyo, majante uvane na azombe ya kaanke suwa zavi, kamba iwaso nino nyinge tuwa bai, jiji liive neva iyo, pangalagi ya ofurubu ozile
3: nona ya makamaka ya funecha nyo ninga azombe chini.
5: Enfuna yo ninga azombe niveda ganyo. Niveda vilobo zisadue zikale ninga ya wale.
3: Mento ni vina nikana muna mawani onchemeru wa Jose Zeka Arijama. Iye ni vina Oliveneva. Umfuna ntagia ya labo ninganti. Maligia lo osho Zeka. Mnona mudhavi labo ninganti. Malabo matana menda mweru muna wa Septemburu. Lagi ya ninga musamikano.
6: Ninga musamikano. Labo ni lagi ya sisuku ni vago yu mpele yu wila niloka na ufuru wa Musambiki. Bagumana nikuru na wanele elabo yaji na kuda wapa chaye balogela makania bagumana kulo Zambia. Dia set de Septemburu, de 74 pasinala wene akordi yu wila kodo imala nova ani labo yini.
3: Nona mwaisile dha nyanganyeluwa ya jangara nanti labo ninga nti yake nejo mpako ovano, zile boda nede na mikalo gani?
6: Zile boda nede ato virgana sabo ya wila esile dawa neluika adi mpadua anyakodo awanela gai labo yiki awanele wila avune atu etene na mataka ya labone mpadua avunele atu angonovi abala awanela aena anuadela bela je un mezika awanela ka awene enje na aloga wila wanele du iyo anene banabalua. Nona dia seti kaye wa parti du kaval parti du venu alivo nikuru na musambikano na wanila upembele wa ilabu.
3: Nona mpaka na buno chini ya fanyi licho padwa vadidi vadidi makamaka mwa azombwe masakaba na fanyi.
6: Azombwe wanani, azo visongoro na Mambasa, azo visongoro no ubuela ilabu wa yowila kitotoe. Saba yowila, kini iku wa mwelobwe ni mwifi niko ni mwelabu, kada mtu onlabe la ifi niko ya. Nona ilabu kindo songo.
3: Obu mpaka nyo makamaka wa azombwe?
6: Mpaka nyo azombwe, katie, kaye wa uchuchiwa. Ni duare juu ya kama ndelo fanya hila.
3: Agora belo avina saka nenti le nona jangara tini nanya nganywa makata mio enjo wa dimu labo ya Msambiki. Mwene mwalebu nyanganywa jangara na mpako vano zikana zishinge ile vangono vi. Zino ni?
6: Zishinge ile juu ila ni chinja bandera. Zile po zingono ngono vi di ode okosea. Saba wala masaka nabale vishkola jaeva. Maishpitala jaeva. Mwala kana kwa nela mwenye enje dea vangono. Saba wala atu ya vina ingiva. Nona di chingele si dilo po tingono, tingono, tingono. Elabo ya, kineta diletu.
3: Muro boya ukaleo?
6: Muro boya uiwanana, atu aduwale yo wila elabo jikana ama anya, a ile ya Musambikano. Aduwale wila, amusambikano wakale wa ile anya, aduwale. Amusambikano etene elabo jikiawa, kawo anya.
0: Anamawani, anona wile elabo jino enofanyela vukosi wa dhingi, yo wila evire begatukua. Mbunda ene, vina nimi wa muzombwe. Wansa kantino mwa esile tene di mpadua na vina dhewa liye nsaka na mduni. Iye ni vina onotagia bagie elabu ijinwe kana dhingi dha upadua. Masiki vigatukua nde mbwe ni vina enufanyela wii. Oti ya amsamikanu ya obe anamatongo tamilaga ni kami edho ninji na dhilabu dha ukobela. Vina okungi wa mare yowi elabu ye kane ndara na ufanyelela. Yowi ilo begangani etamagili yogivandarani ninga mikalo dho kami edhana makata miyo anapate elabu ya. Yenevina, onosogori ya wila, enofanyela vumagiwa vimipala za masunzo. Makamaki sele zinsunzi ya azombwe, oziwo kwa sele bochilobo, sabu asisi, zinfuna okami ya dhabadidi. Masiki dhawene, anujethe la vioi, dhetene dhipadue, azombwe vina kale vii, murendeleni. Katili ozuzumia na zimpadu wakabdelegatu.
7: Lorenzo Monish, mzomba wakuna hawa Zambezia, mikala gavani waki wabo.
3: Lapo mtuko ni wapembeli, dabuno, labondi mwa na msa mikano?
7: Nti labondi mwa mai, sikundi mwa unani mfuna hiyo netene, ninga azumbe nomo gila ati, nangani le zilu baisi zapadu wa wale, asa mikano mikata abua, mai dabuno afanya siku ila yoka nifuno tabua inu la tuvina, tamba gila ati napachaye. Bagila ati balagana bale na nilagana ati maitenku nilebele. Wile si mangwana azumbwe na guwa aziweke wila esi yu niko senyele nika senyele zanyi wila atu ati otabua. Dabuno marma siku iti nufuna wale ugila ati ufasa yu dabuno nifuna inyu iyo. Elabu iti ye unue. Ma nufuna wila nilagani nifuna ni unuche za avi. Marma esi zikosi wa wale na ambabi agwana nufuna ugila ati la wila akala nifuna ni unue nifuna ni unuche akala mwari mosunza, akala mwari molima, akala mwari mazilu bozina guwa nufuno gila tela, usunzela, ulebela, para wila nisunguri ilabu echivina eunuege. Pumene mo.
3: Makapaka hiyo nona sizi nkata miyavadidi ilabu ya Msambiki, nona abale ali gazumbwe sakande ntile dabono engi ya nakalaba, mbwe ni ata mila wile ilabu eji yade dretu. Ovano nifumbwa ganikuru vina nilogwa wila azumbwe vina anko sepadi bagapana azumbwe vi amusambikano vi zimpadu wakabu delegado masakabano. Nyo ninga mzumbwe mnuna mwadhawe makata miyaba.
7: Nyo ninga azumbwe siku ninga anti nikana sorti porque abale awale ani mabda maluluvala majakala ovi. Nufuna wagi natela tu nyomu mubu wila dhavi. Makusa dhavi wile labwe chikale sere

0: Msambiki vachuabo.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Baito doseni za siku ni labno zipuru ya mtuku na pemberi zililiwa na namaloga domingush Alberto Ronyo ntunga mirezi midi na mita la makwazana minae na jibo mpaka

Machipo yala ni pa kalai vavo ntreko ina dada wino polela pwela wia tunyua na mkale mga pama. Muneta mhido vaka. Na vedo tele munapaka ni makale lo apama. Ah, ni kami novuva, novuva ani. Masi na hupu wala la lukuluku eneo ni kusta ki kustar. Ona panawela pwela ni kuse wye kale ya hu, wihine tena. Ay kale ni wana kale wakamele lapo hirie gwe. Tivando, kusta ki kustar.

Wepa wa Mr. Baun Ruha Honyuano ni Makanzi. Lohaka ni faishwa vora. We rela po kuri eleguru kuyote ni mohin lohakomo. Ya kambe ngana wa kambe no mala. Momoro loha.

0: Mana, du? Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala iene mu cozinha lá, muna, não. E ropela e o tempo se faixa. Me pari pari matapa que nem era que nem apia mo natal en tiela. Que nem que não apia to ni ku na yaka, nari mu kucho mu toko ene. Que na yau ichana yo yaka, ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwani ha yaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro liwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipihe ikuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamurima mvaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonje la doro no omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Unakiwa?
0: Ai, kinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipe haikume. Sampora, ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahalema kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhenlemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mahasa wovi uvicha ni hasoja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
0: ahe olake la hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ayay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hikotene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: Mas come hand in Ramada, one away Ginaron, you want, upon the Saturday and 50 minutes, so come on Punya, Marco, and Hanoi Gimaculu, Batardi.
1: Same Batardi.
0: Tanolota.
1: Can I look at the Miano Adelino Martin to do anything about it?
0: An Adelino Abduli.
1: Ah,
0: an Abduli Mulato, we. Yada, we are Adelino Abduli. An Abduli Mulato.
1: Only quar.
0: Only quar. Oh, we are in the way you.
1: Nada
0: wanya ko pebane o pebane ah muna andina na tina tina munya soki ndina na munya kusanya butudi a wanya terikwa butudi
1: la gere ko bele diwa ndina na kasapo tri ngile pediwa kana dina deli no martin
0: ah ta bon ora ana butudi
1: mia no
0: olikware muna mlapao muna mlibao muna msusao muna mtelao o kisipasa
1: Kinkala wenno.
0: Eh.
1: Kwele kinu wende wenno, kitela wenno. Kina kala pa hii?
0: Musu sato weyo.
1: Ah.
0: Musu se munido mkonte kala setan.
1: Ke konte sexta klase.
0: Sexta klase. Todo bon. Kama haka. Na mtu vawa lo kontei yevo, tuwa lo kontei yevo.
1: Eh, verdad.
0: Niku nana mrejele muna viri hiyo ni makale lo apama. Alias, niku wa vota.
1: Nina vira. Nina vira. Kae kino wuyu wento rati yon.
0: Hiton biwe no. Niton biwe no.
1: Verdade.
0: Mas se para o ene kale ni kuna ovota, ni kuna ovota. Era yet sim.
1: Dielo nin como kolo ahu ni wa hito ni de ahiha no baba. Kala yi wate po kala we ko ito ko ene achumani wa tao na koloni. Divanto upuede yo wa fora nata. Achu ko kala onto o cheku lela wo yiwa ekuki yiwe chuyelon.
0: Kena mpilela, kena mpilela lotao. Ora, kala imamo ya napole ya Mosambiki. Manara wa kala wa ana loko, mlapomo, wariwo hiye na hiye na. Kezeri, kata nikoro, kata ekapanti, ya wana ekapantaye, kapantele uye, kapantele uye, kapantele uye, kapantele uye, veriva wa mkwani. Tiba wariwa ya hekana mama koro hiye na hiye na. Mahimo, vamos jira se. Ya hekana mahimo hiye na hiye na. Awa ya rumo mahimo tamale.
1: Ya rumo mahimo Mozambique momo na wanto Portugal ya rule.
0: Iwa he mahimo. Kala ba.
1: Ya rakunya.
0: Ah.
1: Tabo.
0: No wiwane, viria pama ni hikuna na lalona ve mfolowa ile ni hikuna norwa no mele makale ro pama. Ola radi Mozambique msana sa province ya Zambia ya bachwa na roho nyenye mtu kuhadhi la mucha. Tonto. Ni hakumva pakwa ni hima ni moha. Na nuranye ya kala wa makina kuyuranyi wewe ni kwewa ni mohani kala ni kala no holo wa dhotene au na muyare memu au dena muyare memu